0: ar nem di kawin der am ba way knyana ru nyani mena ko knyana katu wak nena ko ko yank komton katu wak nena simba ti ga jank mol di ga purir piank der parami a jaba na ko ga purir a fiar ne na simba ti ga jank ma binyan ne o libru ta lenti je ne o chim fiar di ga ka ko imyok a kan wak Tibiga Kristo akabalur mak. Biga Kristo nga chup ka wak tie jugo. Gikapu fiar ne yilan. Ana purir. Paprorinja. Kwenge fiiri ba kufiri. Uyandarwi tiyo ngalolo. Dibuku mati utika tawarun taja. Nikwas. Ubuku mati utika tawarun taja. Nikwas. Tiprim Taja ni kwa sniplo, puti puti pri mungu taja nga tabo. Kwa ujaon. Anja mama lentu chir. Na uchiba nyamba tabo. Tumundui. Nirabukun koulon. Aba nyam pa wila. Uko karola. Pa wii. Karola tiwi. Ti asin na chiribati. Wechu barari. Parame tiba nyamba tabu. Oba want. Jukuti tulole tika timji. Manchiti tibukulo. Tiba nyamba tabu. Oba want. Jukubi tika timji. Manchini bukul. Injo komute, Yesu Kristo. Hajoma maleng tuchar. Na uchi yende wanyamba tabo. Ada nirandir koulon ti umundui. Ada nyan. Pakomuton. Uko karolend. Karolend. Asinji na nchiribati. Kachanku mabinyane. Akambu nyambi mebi. Gapuri binyanka mbof. Binyanka mbof. Bime miraka juku tukor lole. Daka kaweja tulole. Daka kautagu lole. Daka kakwe mionka chui ngufiri. Papurugar na simbati. Hoja mochengi nirandiruba. Angi kakwe umuton. Anangu telarti kwe mionka. Daka nyanar na simbati. Nga jank menja. Binyanka mbofachi. Ule ringi bitu kwa tulole. Hangi chiri binyan. Yesu kakajomu manchiti umetarinda. Yindi bikime ugunde juku paundonji. Anajiri binyan na simbati. Paundo ungalu lurolan. Tumundui. Kwa inda teliru nganda nyan. Asinji na chiri bati. Kajanku mabinyanin. Atena doliru. Nurori ndwala. Beriji kanu kama luru mak. Pa kristom pu juku karawleru nchiba kichi. Papa kabinyan. Hapure pichi uchibu juku family. Pamilio. Hapure pichi uchibu juku. Niti na harulo. Hapure pichi uchibu juku. Big maybe. Untabu puba. Papa juku. Buka ya ginyana rukoyi. Na simba tija mafaso mbijuku bumo tabuni. Bimebi ya chiti undo ungali na simba ti. Tika timi Yesu Kristu. Ulimuta leti njaroi na simba tika janku ma binyanu faso mbumo tabuni. Binyanu mbofler. Ati mbofler mta kapu chikwa imenge teleru bili engetuni. Nekwa wira kinyawani. Akan kabalur ngati untabinja. Kwa ikan parnei pa untabu pibi buka juku. Buka kaprimplole buka dugar na simbati. Ne kwa ikan parne unti untabu unda. Mana simbati wina. Aja giep. Dini janka benja. Ikapu yep na simbati. Tusu. Dibuku makti katarun taja ni plole. Tipri mutada ngitabu. nik bagar putup te premu tajang tab nikanyan ajama ma lain tu cher uchim fiar miyankwa go kwangi mengu kumi yep tibinyan na simbati awulu bangulu ularim chiri binyan ma Uleri mem chiri binyanam les. Ne kanyanim diabatri. Jamposanulo. Pura sinu nan chiri bati. Papi jamposong gijuba nobut. Yo kan binyamalatin. Binyana simat yon jank mama binyanja. Uleri grugari na simat yang yapulu na simat jank meja. Me pawul prola. A chiko menge kapu fiar. Papa nyambi mengu na simbati ya jank menge. Pakomu to mprola. Gekapu ka wakti na simbati. Gekapu ka wak ne. Apurir. A jank menge tibi nyambi kunto. A utabantan. Wel tibi nyan. Papu rukwe. Papu. Puwinkwe mengu nyana simbati. Wime A jama yepan denk wala. Ana jama jank menja balangru ko ka jara kanyan. Maybe na jank menja be balangru ko ka jara kanyan ke ka piepul. Awle ri giepul wi butu ke ka prom ke ka po fiar. Ne na simbati ka jank menja ne na simbati ka wulinja ko meon ka giepul. Ma meonu leru ni wulinja. So ke ka po fiar. Uleri ngi nyawi. Utabanto alichone. Uleri ngi nyawi na simbati ya jank menjeba. Mange kapu fiar. Utabanto chue. Menge kapu chiba nyambi kimeki. Nguwasi nja. Kapu chinguwasi nga jentingi. Nguwasi nga jentingi. Akali ya sija mauchiko mnyana na simbati jank mababu nyano. Ma papu nyano papurola. Nkaprom, wazo kapu chintu. Uchi mtijari nyan. Mdiabatu binyan di wazo. Binyanu rom, binyanu dikapuriri pijankma. Dikapuriri prola. Parame mtijari nyan di wazo. Amnirani pijampusa nyana mutanun. Karika jampusa katu na simbati. Dina jank ma binyano. Karika fiar katu binyano. Dika purir prola. Gyekrant. Kongu mutaiti undo binyano. Nyana sibati mkapu fiar. Anyana fiar ine. Na sibati ka jank ma binyano. Ula jonka nama nano. Na sibati ka jank ma binyano. Duto ka tukoru chai kak. Dika tukoru na pene. Dika tukoru na ngita. Aka wak. Tina sibati. Akambi nyaman kabi ba lurmak. Achibi nyambi mebi nyan mfiyara. Utabantol bi nyambi mebi ina simbati kapuri pi jankmo. Chumbi nyambi mebi balabndu kakanyan. Tenen wasu. Nkapu kau jempusa di wasu. Nkapu jintan wasu. Auriyabu katijari nyaman dalar. Wasu top. Katu bi nyano riti ba jankma. Mana simbati ajank ma babu nyano maka tijar nyandi wasu karika jampusa katu binyambi me una simbati jank ma babu nyano teuba ma komonto ndi karola karola uleri me jampusa nyana mtanun akaye sjoma uchimles ne mtijar nyandi wasu niran bi jampusa chintu Binyano jank ma. Ma deka purir prola. Te uleri mem jampo sabachi tu. Dena sinu nan chiribati. Unchina simbati ni jampo sobot. Auleri mena simbati jampo so. Binyano. Bimebu nkunako jank. A jank ma wabulu. Den komuto nkarola. Komuto nkarom. Komuto nkarola. Baya tinji. Komuto nkarola. Tiuli buri John tika tawara ka taja ni kibakra. Ti primu taja ni kwad. Piti tue primu taja ni kibakra. Ajomo. Ma uche miyepu koulon tika timji. Mandoru kou muntonu. Pa asinji pepeba no faolo tia buk. Ochimi yepin konche bakichi tika timji mandoko mto. So te binyan kak. Binyan. Gijama ochimi nyam kaprom. Asimba tia jankima babinyanu. Balamdu kakajaki yepolo. Majama rom nyanan. Yepana simbati. Dini jankumo. Tasan. Kuin. Konkonga ni pluma. Pahanti so. Tibi inki pibon. Holi mdi piba ne ulere inki nyawi. Inki kaprom. Inki kapu fiar. Inki kapu fiar. Ajugo. Otemata ulere inki nyawi. Inki kapu chiba nyambi kibeki. Nguwasi nja jint. Pa koy miaw na sema dena jank mo ma pa wol pro la ngap ci ñaari meke kaw jump sa ho jump sa te koy ñaaro lu ba krolo ane rolu an ko mala ane rolu an ko lon pa na sema te pe jank ma bu ñaanu ma pa na sema ti koy miok ñaana sema te pa wol pro la ngap kaw jump sa. Wajentan chun. Uleri be mnyana simbati mkaprom. Gekap nyana na simbati tika tim Yesu Kristo. Tika tim yen. Tika tim Yesu Kristo. Binyambira ki nyambira ka nyana tika tim Yesu Kristo. Papu nyano papurola. Ufiro papurola. Mkap nyantin tika tim Yesu Kristo. How far a sin pepeba na tia book. How far a sin pepeba na tia book. Getano libri John, take a town taja ni canyon. Tiprimu taja ni quas, niplon. Quayu John. Ajama mauchim duka tingi. Am fat be jokanji. Dinky yeping coim galui. Dinka wolu komton. Dinki ye pinkon wimgalui. Dinka wolu wolu. Ochim duka tinchi. Amfet bujukanji. Ye ping koin firi wakufir. Dinka wolu wolu. So binyan kakni kaprom. Binyan kapi chibanyan bikim meki. Gekapu chiti Yesu Kristo. Gekapu chiti Yesu Kristo. Pabinyano pu jankama. Mkapu chinyani me mka Kristo. Amduka tinu la kufet. Bujukan na Yesu Kristo. Kufet ulibri ujentu kwe ujawi. Aka Yesu yama chiti na njei nabura ndingi. Kanyeju mpusina simbati. Maana ndoko imei asinji ngala. So gekapu roko imeonku. Na sembati ngala pa binyanu. Bimbebi na sembati teba binyanu. Na sembati jankima binyanu. Ma komuto mprola. Gekaprom. Purukati Yesu Kristu. Gekaprom. Gekaproko imionku. Ulibro jenta ja. Betinji. Tibinyan. Gijokungu kongi. Angijokungu kongu hand. Uleri mnyawi mkaprom. Mkapu fiyar. Karpia mnyanti. Fangu tukaruchai. Uleri nginyawi mkaprom. Gekapu chibanyambi kimeke kararom. Daka kau guwasa nga jentingi. Pa binyana na simbati. Pi jank pese nja. Pa proko imante. Uchimtijari nyandi wasu. Nga pi jampu sa nyan. Oleri mege nyan. Gekaprom. Gekapu chibanyambi kimeke. Daka nyanti ka timi Yesu Kristo. Oleri nge nyawi kak. Gekapu chibanyambi kimeke rom. Daka mobu utuwa na simbati. Daka roko ina simbati ngalong. Da baram bet ni to we kuro twitter en kak a che yete ne sam gam sam ngal ko lim puri ko 7401560 7401560 or 5222122. Tabarante week road.
1: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
2: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
2: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
2: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
4: This is delicious and tastes very different.
5: Yes, that's because I used a new and different ingredient.
4: Really? What's the secret?
5: My secret is the Vega tomato paste.
4: Wow, kay limota tumoda beginning there.
5: Ah, nijai. Yo hamgane lubahrik laidef. Vega tomato bi defa ne saf te basi benachin domoda chu te fulla defnak te defa hongho chur.
4: My darling, you never cease to amaze me.
5: Only the best for you, my husband. It has a rich aroma and taste. It is so smooth with a thickness that blends well with every dish. It is the best in the market. It is available in all supermarkets and local markets. Try the best and you'll be back for more. Vega, better food for better life.
6: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
7: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
6: Yo, loy stress. AfriCell mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
7: Lebal ma. Loy lolu.
6: Waaw, waaw, ma la ko wax. AfriCell rek ñom ñoy su xalidami. Mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
7: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
6: Dédit, ki nga am pour def yo mané be bëggé dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
7: Tchak tchak rek
6: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga dé.
7: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
6: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem bëjëhal crédit, AfriCell ñu néle né ñu ngi sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
7: Kon haram ma set ba xam te du star 232 khas la
6: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb AfriCell ak level ma service bi yeen la fi nekkal
7: waw li dawna di kon AfriCell dal yombal na suma bes bi
6: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
8: AfriCell the Gambia's leading network.